ka ce kuwa ruwa cikin cewa da sanin da amma wannan nan su mun bisa na gina masu tudu ya mini dan sai wa da ni ko da dia na ta ko ya da no yi su so to ma sai mun ji amma ne ya da ni ta so ina mu je cikin ji no wa na complain about it akula no sori a o ti papa no ho no mu gina ni ce ni ni ni ni amma ti o fo ni di kula hu no na omo ti on se angela ni hon mi ne kofi a kula se papa se no me dia dia na oda su e dey e di na onu mo ni na no me ti sa complain ni na no e ba ta na me fra kula no na ma bonu se e ma ni kofi u bi e bonu se ma ni kofi u bi a na ta ti no e si o ta ko hon mi e ma ma ni ko ni di kura wo e wo ye ti ni ni ni ni ba ni bu e mo da ka tren se men ka tran tran na patana o so yo ko ni ti ho no nta tan tran na so aka na ti o ma me bai e mu ho no e na me flo ma na me ka tin se me bi sa anji se bi ba di han na anji ti o le nya de ni mo bi ba sa anji de ye ni nya no e no ti e ju so ti ni bi sa mi o ka ju so na na mi ka so ma na ho ko ra mi se ni bi en ka so na me ba na na de le ya ku ni na ọmọ wọ kafa hụrụ ana mechiri ọma anụ na mpacha nwa si n'ime anụ mbụla ọkwa ya na-enye fụrụ atụrụ anụ onye ikpe anụ fere anji mgbe anụ kachiri nke wee na beyi enukwu ya na-asọ onye nukwu ya na-asọ ya nukwu ya onye ga ebi nwa gbogbo anji endreti oke tuzde na ana ya fụrụ atụrụ anụ ni bi san se na ni ko e ti o nu mo bo sa e je ba ji na papa nu o bi o nti a o ko fi e ho ka na o ka se a na papa nu e ko le ni na wa mama bi o ko le ni cha na bi e na ni bi san se o ko ba je ba di no di o na o mpe se o be ka na o mpe se o be ka ni ti endra ama kanu ana o ma mi soro ko da awo se mi soro na mi se because akra no mi su ti ana ti mi ni su ti ana ti because me de bra mi pomo mo no ni ya ni na mu en ma ko da to da no pa ya mi se e se on ti asu ana o fla kra mi bi na ti e bi na ti na to kre de e ba akra na ti a na ti bon ka ten ten ana o fla mi se papa de che yibasho ni kuna ni kukuru ya dada na kini bidan anji uko wa lujia na papandi ya kama usiwa di mtaere uri la na kini jika wa sepande na usidana wa diha ndesi di sinimani na wa di mtaere uri la na kini ama wakie adi jinabwa nchini wa kila nchini pia adi jinabwa nchini ya bwantini wa nchini wa nchini wa nchini wa nchini wa nchini na ngofo plan di wo hon na ni hin so di kan di tema na na we di san ta yendra na mi oye se o de ne ba na ma ku so wonu na hi kan se a di o hu bi an o de o ti wa na di god na ni ni class o di di sa o de a clan so endra na